The next thing ang kani Zuda Msoro. Ang baba ang Dobby Quilitina si Dobby Nyama. Awilo Longkoma with Carolina.